0: Girls, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAX Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
3: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
3: Ay, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
0: Yun lang!

0: case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TAPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
2: Alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
3: Nagbabatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
3: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat
1: po. Hi there! One thing I love in TAPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazly, Grade 2 student.
2: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
3: Ano pong lulutuin ko?
2: It's up to you.
3: Ay, sige po, sir.
2: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
3: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
2: Ah, yun lang.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year, while silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
3: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
2: Ah, akala ko perfect, anak.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Cianli, a grade 5 sped learner.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Talaga lang, ha?
2: This is the moment! Oh, yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
2: Eh, yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, Stop Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TOPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TOPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TOPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader.

0: Takot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle.

dat to yo. Oh darling biako ited mot wen mo pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa di Mexico, Pampanga.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters. Pinoy Classic.

0: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.
2: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Ang sarap lang humilata kapag walang paso! Walang pasok ngayon sa Tops Alicia. Pareho ang Tops Sterling at ang Tops Main Campus. Ito po ay dahil sa declaration ng LGU Alicia. LGU Alicia na walang pasok ngayon sa pagdiriwang ng Alicia Day. Yun o! Kaya yung mga nag-aaral sa Alicia, oy, holiday! Sumabit pa. It's a special non-working holiday sa bayan ng Alicia. Pero kung taga-Alicia ka tapos nag-aaral ka sa Angadanan o nag-aaral ka sa Etiague, eh, may pa.

0: 44. Ano daw?
1: Wait lang, nag-e-echo eh. 44 minutes done 4 or 6 in the afternoon, in the morning. Dami sablay ah. 2, 3, let's go! Yan ang nagagawa ng hindi na nag-duty eh. 44 minutes down, 6 in the morning. Alas 6:44. Ay, 16 minutes before 7 in the morning. Gusto nyo ba malaman ng mga headline ngayon? Interesado pa ba kayo sa headline? Naku! Ang dumi na ng mga balita ngayon. Gusto nyo ba makisaw-saw sa mga balita ngayon? Pagbibigyan ko kayo. Silipin natin ang headline ngayon. Tinanal na natin. Sabi ko naman sa inyo, ang ating gobyerno at ang politika, lalong-lalo na sa national level, ay parang tae. Yung parang ayaw mong sulyapan, ganyan. Yung parang ayaw mong sulyapan at parang ayaw moong lapitan at ayaw mo makisaw-saw. Ganun ang balitang national ngayon. Hindi na nga ako nanonood ng balita eh.

Silipin lang natin ang mga headline para alam nyo, ano? Pero yung pagkakasulat ng balita, sige, tingnan natin. Busisihin lang natin. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Baste Duterte, didikdikin sa yaman ni Sara. Ibig sabihin, itong gumawa ng headline na ito, anti-Duterte din. Tingnan mo yung pagkakasulat. Baste! Didikdikin sa yaman ni Sara. Kung plain ka lang na magbabalita, paano ito gagawan ng headline? Baste Duterte, tatayo sa witness stand sa impeachment. Ganun lang ang headline. kung anti-Duterte ka, ganyan ka talaga gumawa ng headline. Mga media ngayon, puro anti-Duterte na para lang ano, para hindi mapag-initan ng administrasyon. Duterte! Mananatiling makukulong o nakakulong sa ICC. Ito, pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabatang eleksyon. Hahamunin daw sa Supreme Court. Oy. Sabi ni Lacson kay Dizon, kailan pa napunta sa Leyte ang tagig? Ano daw? Sabi ng Bureau of Custom, gobyerno malulugi ng higit 700 million bawat buwan. Oy, bakit daw? Dahil daw doon sa ano? Dahil daw sa suspension ng excise tax sa LPG o liquefied petroleum gas at kerosene.

Hannah. Nanonood pa ba kayo ng ano ng impeachment proceedings? Ayoko na manood. Mas nawawalan ako ng tiwala sa gobyerno kapag ganyan. $337.8 million na jackpot sa Lotto. Oh, mailap pa rin. Uy, baka ako mananalo niyan ah. Taya nga ako mamaya. Kailan ba yan ha? Ultra Lotto. Mailap pa rin daw. $337.8 million. Oy, sige nga. Sabi ni Doc Ray, oh, nakikinig daw siya. Akala ko Aborlan lang ang walang pasok pati pala Alicia. Aborlan Day din ngayon. Oy. Aborlan Day pala ngayon. Happy Aborlan Day at Alicia Day. Yan. Sabi ni Doc Ray. Ang politics daw ay ever since puno ng kasinungalingan. The truth is, nakadepende kung sino ang pinapanigan ng isa. Tamang gawin ay magsikap. Magsikap para sa sarili. Sa sariling kayod na lang. Yun din ang nasa isip ko, Doc Ray. Na parang wala naman talagang ano? Wala naman talagang patutunguhan ng mga bagay-bagay. My God! Department of Foreign Affairs, sinabing kasama ang Pilipinas sa mga delegates na nag-walk out laban sa speech ni Netanyahu sa UN. Okay. Sara Duterte, itinangging kilala niya si Gracioso na at itinanggi na tumanggap siya ng pera mula rito. Mary Jane Veloso, muling nakasama ang pamilya matapos palayain mula sa kulungan. Oh. Mary Jane Veloso, executive clemency na yung binigay sa kanya. Yun, no? Ano pa ba ang mga headline dyan? itong nakalagay dito, parang ayaw kong basahin. Paano nga ba dapat pakisamahan ang mga magulang o guardian ang mga kabataan ngayon? What? Bakit kailangang ganun ba talaga yon ngayon? Ang mga magulang o guardian na ngayon ang makikisama sa mga kabataan? Ganun ba yon? Ito, nakalagay sa GMA News. Pakinggan nyo ah. Basahin ko lang ah. Ito ay ano, eksperto ang nagsalita. Try ko lang basahin, guys. Tingnan ko lang kung magugustuhan nyo mga magulang ha. Pakinggan nyo ah. Teka lang muna, ihip lang. Ano lang ako ng ano. Kape lang sandali. Muling napag-uusapan ang mental health ng mga kabataan matapos mapaulat ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ano-ano nga ba daw ang posibleng senyales na naaapektuhan ang mental health ng mga kabataan? At paano po sila dapat pakisamahan ng mga magulang o guardian gaya ng usapin ng grado sa kanilang pag-aaral? Oh, magkisama tayo, guys.
Sa unang hirit na programa sa GMA News, sinabi ni Doktora Princess Gairanod ng Philippine Pediatric Society na at isang child protection specialist na walang isang mukha ang karahasan. Kaya naman kailangan umanong maging mapagmatsyag ang mga magulang o guardian sa tinatawag na tatlong C, letter C. Yung unang C ay change, obserbahan ang pagbabago sa galaw ng bata. Halimbawa kung dati itong masayahin na bigla at biglang naging tahimik o kaya naman ay baliktad. Any type of change in the normal or the usual behavior of the child is something that should make you think to look at the child more. Sabi ni Doktora, ang isa pang C ay communication. Kung minsan may sinasabi ang mga anak na hindi masyadong sinuseryoso o napapansin ng mga magulang, halimbawa nito ay ang kanilang mga Facebook post o ang mga mensahe nila sa mga magulang. Oh. And yung pangatlong letter C ay ang context. Mahalaga na supportive at appropriate umano ang environment na mayroong mga bata. Alamin din kung na-expose ba sila sa masamang elemento o content sa internet. Doon daw sa mga tatlong mga letter C na yan, meron ng kahit isa sa tatlo na yon, hindi naman ibig sabihin na ile-label na yung bata sa tatlong letter C. May sakit yung bata na yan, she's depressed or something. It's just a signal for us adult around the child to actually pay a closer attention to the child. Idinagdag din niya na hindi may iwasan na nagiging mailap ang mga bata kung minsan. Gaya ng pagkukulong sa kwarto, sinashut down, sinusungitan, o dinadabugan ang mga magulang. Ipinunto ni Gairanod na lumaki ang mga nakatanda. Ano daw? Lumaki ang mga nakatatanda sa authority structure ng magulang o nakakatanda ay pinakikinggan. Ngunit ipinayo niyang dapat ding makinig ang mga magulang sa mga bata. Talaga ba? Sabi dito ni Doktora, one thing I've learned also from working with children that the most important part of communication is listening. It is not just the active work of listening, it's also giving them the space to actually talk. Kailangan they feel safe because sometimes ang kulang lang is feeling nila na nagsabi sila ay mapapagalitan sila. Feeling nila, pag nagsabi sila, maja-judge sila. So part of listening is actually providing that safe space for conversation. Paliwanag ng doktora. Inilahad din niya na may ilang trend kung bakit nagiging violente ang bata. Ay, ewan ko sa inyo. Basta ewan ko sa inyo. Basta ewan ko kung ewan. Pero ayoko yung idea na harap-harapan sa harapan ng bata ay sasabihin na kailangan makisama yung mga parents, kailangan pakinggan ng mga parents yung mga bata, kailangan ay bigyan ng pagkakataon yung mga bata na
sabihin ko ano yung mga sabihin, dapat ay yung harap-harapan na sasabihin mo sa bata na hindi dapat pinapalo. Halimbawa, yung nanay pinapagalitan niya yung anak, and then si tatay todo protection siya sa bata. Mga ganyan, yun ang hindi maganda. Dapat kasi yung mag-asawa nagkakaintindihan kung paano dinidisiplina yung bata. Hindi yung pinapagalitan ng nanay yung bata. Si tatay naman ay sinanay na ang pinapagalitan dahil ayaw niya na pagalitan yung anak. O, ganyan. Dapat kayong dalawa, mag-usap kayo kung paano nyo didisiplinahan. Mag-usap kayo kung anong sasabihin nyo. Ganyan. Hindi yung bawat salita ng isa ay binabara ng isa. Eh, dalawa na silang magkaaway. Eh, di lumalabas lamang na kayo mismo mag-asawa ay hindi tugma yung sinasabi nyo sa bata. Basta ang hirap magdisiplina ng bata, guys. Tama pala yung sinasabi nila nung araw na ang dali magpalaki ng bata pero mahirap magdisiplina ng bata. Ako mismo pwede kong sabihin yan. Ang hirap magdisiplina ng bata, although ang dali magpalaki ng bata, ang dali i-provide ang pangangailangan ng bata, pero ang disiplina, naku, ang hirap niya.

0: Basta masasabi ko lang kapag yung nanay pinapagalitan yung anak, dapat magtugma yung sinasabi ng nanay at saka tatay. Hindi, kunyari, halimbawa, no, sasabihin ng nanay na, puro ka na lang cellphone, puro ka cellphone. Sabi naman nung tatay, okay lang yan, wala naman siyang ginagawa, di hayaan mo mag-cellphone. O, sino pakikinggan nung anak? O, ganun lang kasimple yun. O, sabi naman nung tatay, kailangan mong...
1: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
0: Kailangan mong iwasan yung mga barkada mo. Sabi ni tatay, iwasan mo yung mga barkada mo kasi sila ang bad influence sa iyong pag-uugali. Sabi naman ni nanay, harap-harapan sa harapan ng anak ko. Bakit mo ipapaiwas yung mga barkada niya? Barkada nga niya yun. Diba? Bad. Dapat pag sinasabihan niyo yung mga anak niyo, pare-pareho kayo ng sinasabi. Magkatugma kayo ng sinasabi. Hindi yung magkakontra kayo ng sinasabi. Yung bata tuloy, hindi niya alam kung sino totoo. Hindi niya alam kung sino totoo. Sino ba itong si Doktora?
1: No, she's a little bit dangerous.
0: Paskil sa unang hirit, ang payo ni Doc. Magulang dapat daw pakisamahan ang mga kabataan o anak ngayon. Talaga ba? Okay na ba yun? Okay na ba yun? Yung tayong mga magulang ang makikisama sa mga anak natin? Oh my God. Ano na nangyayari sa atin? Oy! Parang medyo ano ko lang. Ano kaya masasabi ni Doc Ray dito, ha? Doc Ray! Magandang umaga sa mga magulang. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ba pinagdadaanan nyo sa buhay? Ano daw po ba ang pinagdadaanan nyo sa mga anak nyo?
1: You know she's a little bit dangerous.
0: Kayo ba yung tipong ang anak nyo ay hindi nakikinig sa inyo? O kayo yung tipong ang anak nyo ay andyan laang na isang salita lang ay nakikinig sa inyo? Di wow! Sana all! Kasi maraming kabataan ngayon talaga ang hirap talagang advice-an. Sana lang talaga. Wait lang ah. Bakit hindi ano? Wait lang. Hindi daw nakahook ang Top Santiago sa akin ngayon.
1: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
0: Ganda umaga sa mga nasa Ilagan City. Ganda umaga sa mga nasa Santiago City. Alam niyo po, marami po kaming mga estudyante na ang sinasabi nila ay depressed daw sila. Depressed daw sila. Hindi ko alam pero kapag sinabi mo kasing depressed, ang tamang tao na magsasabi na sila ay nakakaranas ng depression ay mga professional, mga doktor para masabi na ikaw ay depressed. Pero kung ikaw mismo na tao ang nagsasabi na ikaw ay depressed, parang ayoko yung ganun. Para ayokong pariwalaan. Minsan ginagamit na nila ngayon ang salitang depression bilang excuse sa mga bagay-bagay. Ganyan. O aralin nyo na lang siguro kung ano ang behavior ng inyong mga anak. Yung nasabi kanina sa balita na tatlong C daw. Oh, yung change, yung pagbabago sa behavior. Tapos yung context at saka communication daw para sa ating mga anak. Ang hirap-hirap talaga yung marami kaming naririnig dito sa school mismo, no? Sa school mismo, no? Maraming mga parents na pumupunta sa amin na sinasabi nila na yung anak daw nila ay nakararanas ng depression, mga ganyan. Ang hirap niyan. Tapos yung anak mo, hindi mo na mapagalitan, hindi mo na makausap ng matino dahil tumatak sa isip mo na ikaw ay, na yung anak mo ay nakakaranas ng depresyon. Ayaw mong pagalitan, ayaw mong matrigger. Kapag sinabing anak mo ay depressed o nakakaranas ng depresyon, paano kaya pakikiusapan? Paano kaya kakausapin? Paano kaya pagagalitan kung hindi tama yung ginagawa? Oh, dalhin niyo siguro sa doktor. Yan ang pinakamagandang pwedeng gawin. Wala na tayong ano dyan. Wala na tayong masasay dyan. Yun na lang. Dali sa doktor para mas alam nila kung anong gagawin nila. Okidoki! 7:09 ang ating oras. Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Inuulit ko po, wala pong pasok sa Tops Alicia ngayon. Wala pong mapasok sa pribado at saka sa gobyerno o pampublikong paralan dahil dineklara po ng ating LGU na ngayong September 28 ay special non-working holiday sa bayan ng Alicia. Sabi ni Doc Ray, nakikipagkaibigan ako sa kanila. Pag nagse-cellphone sila, kasama ko sila. Si Ava, sobrang ma-cellphone. Di mo mapigilan, parang may pagka-special siya. Napitik ko minsan. Alam mo ano nangyari? Sinaktan niya sarili niya. Kinalmot-kalmot niya sarili niya. Kaya takot na takot akong paluin. Paskilan. Napakahirap magdisiplina ngayon. Okay na okay si Raya Conte, pero sila lahat maraming kahinaan. Oh, ganun ba yan? Oh, sige, tingnan nyo na mabuti yung mga anak natin. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Ako, andun pa rin ako dun sa sitwasyon na kapag sinabihan mo ang anak mo, dapat makikinig sa iyo. Wala sanang salitang depressed o depression o dili kaya magre-rebelde kung ano-ano pa. Pangit lang talaga. 7:11 ng ating oras. Magandang morning sa lahat po ng mga parents na pumupunta na sa mga campuses. Tops Ilagan, may pasok! Tops Santiago, may pasok! Tops Nasim Rojas, may pasok! Tops Kawayan, may pasok! At Tops Solano, Nueva Vizcaya, may pasok! Tanging sa Tops Alicia and Tops Sterling Campus ang walang pasok! Congratulations pala sa bayan ng Alicia dahil po sa matagumpay na mga events. Andyan ang half marathon. Andyan ang pinlano ko pumunta diyan sa ano, sa half marathon. Kaya lang medyo 'di ba nagka-tonsillitis ang tolay. Andyan din ang concert. Andyan din yung street dance competition. Congratulations sa mga nagsipanalo. Back-to-back yata ang ODZ School of Achievers street dance. Congratulations! At meron pa mga event katulad ng search for Mucha ng Alicia. Yan. Ang Tops Radio ay isa sa mga sponsors. Maraming salamat! Kung nagtaka kayo noong Friday ng hapon, iisa ang tugtog mula alas 4 hanggang alas 6:30 yata ng hapon. Dahil ang tunog ng Tops Radio ang ginagamit nila sa sayaw, sa mga kanto, sa mga street kung nasaan sila yung mga dancers. Okidoki! Maraming salamat sa LGU Alicia sa paggamit ng himpapawid. Sa paggamit ng ere ng Tops Radio noong Friday afternoon. Kagabi yata yung ano, di ba? Yung search for Miss Alicia, tama ba? Correct me if I'm wrong. Matagumpay ang mga events ng Bayan ng Alicia sa pagdiriwang ng piyesta. Congratulations po sa inyong lahat. Headed by our very own Mayor, Honorable Joel Amos Alejandro CPA. At siyempre ang Vice Mayor, maraming salamat and good morning kay Vice Mayor Andy Bon Velasco. Kay admin, maraming salamat. Good morning. Sa ating municipal administrator, kay Sir Jason Alejandro. Bukas may pasok na, syempre may bukas na na ano, abangan kayo. At binabati ko nga pala mga taga pansiteria. yung nagsiserve ng masarap na pansit dyan sa Rojas, ang Felicitas Pansiteria. Magandang umaga po sa inyo. Masarap ang pansit dyan sa Felicitas Pansiteria sa Rojas. O, hindi sila nagpa-advertise sa atin. Wala lang. Lagi lang sila nakikinig ng Tops Radio. Kaya mabanggit ko lang din. Magandang umaga po sa inyo. Felicitas Pansiteria dyan sa Rojas, Isabela. Every time na pumupunta kami dyan ay nakatutok lang sila sa Tops Radio. Wala silang alam na ibang radio station. Salamat. Felicitas Pansiteria. Binabati ko nga rin po pala si Kuya JM Infante. Magandang morning! Ang kuya kong pagkayaman-yaman, sana all! At syempre kay Kuya Jeff Cristobal. Ang isa ko pang kuya na pagkayaman-yaman din. Ang sisipag nyo kasi. Si Kuya Jeff Cristobal ang tao sa likod ng Yanis Chicken. Yan. Yanis Chicken. Binati na kita, Kuya. Pa-deliver nga ng isang bucket ng isang bucket ng Yanis Chicken dyan. Joke lang, Kuya. Joke lang. Maganda umaga din sa mga nasa ibang mga restaurant, maliliit na restaurant. Alam mo, believe na believe ako sa mga ganyang maliliit na restaurant. Eh. Alam mo yon, yung sinusubukan nilang mag-survive, maski alam nilang ang hirap-hirap ng makasurvive ang mga negosyo ngayon, sa mga panahon ngayon. Ang tipo ay lahat na lang ng alam ng mga tao ngayon ay wala na silang alam kung di McDo, Jollibee, ano pa ba? McDo, Jollibee, Mang Inasal, at kung ano-ano pa. Yan, yung mga nationally known na ano, na mga restaurant, ganyan. Kung minsan sila din yung mga ganyang mga restaurant ang pumapatay sa mga maliliit na restaurant, di ba? Sana ay makasurvive yung mga maliliit na restaurant na

Ayan, naka-hook up na ang Tab Santiago. Pasnea. Nasanay sila na wala na si DJ Nonay mo. At ganda umaga sa mga parents na nagda-drive na papunta sa mga paaralan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, ingat-ingat po kayo. Huwag mainit ang ulo, lalong-lalo na sa traffic. Ang dami-daming mainit ang ulo kapag ganitong maaga. Lalong-lalo na kapag nata-traffic na natetengga sa traffic. O, ingat-ingat lang. Huwag nang painitin ang ulo. Basta importante, makarating kayo bago magpasukan yung mga estudyante. Pag lahat ng pinapasok ko music, hindi yun yung hinahanap ko. Good morning nga pala kay ano? Ganda umaga kay Mr. M. Nakabakasyon si Mr. M ngayon, no? Ganda umaga, Mr. M.

Ayan, naka-bakasyon at napanagsusupi man. Humihina si Mr. M pag hindi na nakadodo. Nagawid pa ilan na pan nagdede. Gandang umaga nga rin pala kay DJ Max. Magandang umaga, DJ Max. Kung hindi nyo pa napapakinggan si DJ Max, alas 8 yung kanyang time slot hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. Si DJ Max. Kapag babati si DJ Max ng good morning, ganito yung pagbati niya pag good morning niya. Yung good morning niya, hindi good morning. Hindi ganyan. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Yun yung morning niya. Good morning! Good morning! Good morning! Bilog na bilog yung letter O niya sa morning. I want to break free. Na parang may yung letter O niya eh, yung morning niya eh ano, parang may rambutan sa bunganga, ganyan.

Sino bang medyo lumayas kahapon? Kami, lumayas kami kahapon. Pumunta kami dyan sa Lower Magat Eco Park. Wala lang, ura-urada. Pumunta kami dyan sa Lower Magat Eco Park. Ano yun eh, parang alas 9 o alas 10 na yata nung lumayas kami dito sa Alicia. Wala namang magawa. Tara, tingnan natin kung saan tayo ba pwedeng maglakwacha. And then sabi naman nitong si Sian eh, okay, let's go. Ang ending namin, napunta kami sa Lower Magat Eco Park. Nagbaon lang kami ng konting chichirya, tapos nag-take out kami ng pagkain, ganun lang. Tapos pagdating doon, medyo malamig naman ng panahon. And then kumuha kami ng kwarto. Tapos nung alauna hanggang alas tres, natulog lang kami ga. Natulog lang kami kasi medyo mainit din eh. Di kailangan magpahinga ng air condition na room. Tapos alas tres, saka kami ulit umiikot. Nakahanap kami ng ano doon, yung parang lagoon na pwedeng magbangka. Ayun, in-enjoy ni Sian ang magbangka. Eh ngayong araw, saan kaya tayo lalayas ngayong araw? Walang pasok sa Taps Alicia. Pinaplano ko nga pupunta ng Taps Solano eh. Layas kaya ako, punta ako Taps Solano o dili kay Taps Ilagan. Makapunta nga ng Taps Ilagan at saka Taps Solano mamaya. Wala lang, meet and greet lang, ganyan. Taps Ilagan, baka nandyan si No Name mamaya. Di ko lang alam kung isasama ako ni sasama sa akin si Doc Mike. Kung sasama sa akin si Doc Mike, kung sasabihin niyang pupunta rin siya, sasabihin ko, ikaw na lang pupunta ng Ilagan, ako na lang sa Solano. Ayaw isama si Doc Mike. Sasabihin ko sa kanya mamaya, Doc Mike, punta ako Ilagan. Pagsasabihin niyang sama na rin ako, sabihin ko sa kanya, sa Solano lang pala ako, kayo na lang sa Ilagan. Sa mga magulang na hindi nakakatanggap ng update mula sa texting system ng Taps. Kailangan nyo lamang po i-update ang aming admin office tungkol sa number, active number na ginagamit ninyo para makatanggap kayo ng text notification kapag ang inyong mga anak ay pumapasok sa paaralan o lumalabas mula sa school. Nananatili pa rin yung aming sistema na bawat pasok ng inyong mga anak ay nakakatanggap ng text notification ang inyong mga magulang o ang mga magulang. At kung lumalabas naman sila sa campus ay nakakatanggap pa rin kayo ng text message na nagsasabing lumabas ang inyong anak sa campus at sinasabi kung ano ang oras. Ay nako, reminder! Reminder sa mga tricycle drivers, sa mga sumusundo, mga four-wheel drivers, sa mga naka-four wheels, kung ano-ano pa mga inyong mga sasakyan kapag sumusundo kayo sa mga school, maski anong school pa yan, iparada ng maayos ang inyong mga sasakyan. Para naman hindi magkakabulbulong traffic kung saan kayo sumusundo, okay? Laging problema yan, lalo na sa hapon. Maski ginagawa na ng mga paaralan ang kanilang makakaya para medyo maibsan ang bigat ng daloy ng traffic, paano naman yan? Mga magulang naman kasi kung saan-saan magpaparada, nakabalandra na kayo sa mismo harapan ng gate, wala pa pala yung anak nyo, mga ganun. Kaya konting pakisama, konting respeto sa mga nagmamando ng traffic para medyo mas maayos ang ating traffic.
ang flow ng traffic. Okay, Doki? Lalo dyan sa Sterling, ha? Sa Sterling, ayus-ayusin nyo rin yung mga nagsusundo ng mga tricycle. Parada nyo ng maayos kung nasaan yung dapat paparadahan. Huwag nyong harangan yung mga dumadaan sa main road. Dito sa main, sa Alicia, meron na po tayong mga barangay Tanod o barangay Kagawad na umaayos sa ating traffic. Kaya mga magulang, yung mga sumusundo, konting compliance o respeto sa mga traffic enforcers natin. Magandang umaga sa mga PNP, mga kapulisan, magandang morning sa inyo. At syempre yung mga nandyan sa BFP, Bureau of Fire Protection, magandang umaga. At binabati ko nga pala mga kawani ng engineering office ng Alicia LGU. Good morning po sa inyo. Mga nandyan sa engineering office, magandang morning po sa inyo. Sana makadalaw ako ngayong araw. Ay, wala pala, walang pasok, no? Bukas, baka sakali. Kasi yung aming anong tawag dyan? Yung aming occupancy permit ng Sterling Campus, ng Sterling Building, ay hindi ako ang kumuha, pinadala lamang nila. Mantakin mo 'yon, matatapos ang isang papel ng Sterling Campus na hindi mo kailangan mag-follow up. Isn't it amazing? Ganyan ang engineering office ng Alicia. Basta kompleto na mga bagay-bagay, hindi mo kailangan magkakanda-ugaga para i-follow up ang mga papeles. Hindi ko pa inaasahan na darating na, pero dumating ang noong nakaraan pa yun ang aming occupancy permit. Ibig sabihin, tapos na mga bagay-bagay, safe na yung building, safe at safe para tirhan ng mga estudyante. Ganun lang yun. Gandang umaga pala kay Doc Joshua Acorda. Magandang umaga at kay Ate Kay. Good morning dyan sa Borlan, Palawan. Si Ate Kay nasa Puerto Princesa na siya. Uy! Congratulations nga pala kay Benz. Yan. Kay Benz Antonio. Nakapasa na na. Wow! Congratulations! Nakapasa. Nakapasa sa board exam ng BS Nursing. Yan. Meron pa mga estudyante ng TAPS, mga alumni ng TAPS na nakapasa sa nursing board exam. Banggitin ko lang, ha. Congratulations kay Adrian James Coma. Registered nurse na siya ngayon. Yan. Alumnus ng TAPS. Yan. Si Richiel C. Domingo RN. Yan. Isa ring alumna ng TAPS. Ito pa. Mark Gabriel Zingapan RN. Uy, congratulations sa inyo. Nakapasa na. Ito pa, Vince Clarence Sullivan RN. Yan. Isa pang alumnus. Ito, Marinel J. Pamintuan RN. Wow. Congratulations. Ito pa, Danica Maris R. Maneha RN. Congratulations. Ito pa, Roxanne Bernadette P. Lakaden RN. Yan. At siyempre si Benz Ian Faye P. Antonio RN. Walo na mga alumni ng TAPS nakapasa sa examination, board exam ng registered nurse noong nakaraang linggo. Congratulations!
Ano na? Papansit na, Benz! Sabi ni Benz, nag-chat siya sa akin, sabi niya, Sir! RN na po ako! Wow! Ang sarap lang na yung board passer mo ay magte-text sa'yo ng private para sabihin na siya ay board passer na. Oy! Congratulations sa inyo! Kapag meron pa po kayong mga board passer dyan na hindi pa ho alam ng management ng TAPS, i-message nyo po ang TAPS ha para aware sila na ano na board passer na po ang isa na namang alumna o alumnus ng TAPS. Congratulations! Parang hindi naman kayo nahirapan. Congrats. Kapag makita ko kahit sino sa inyo, ililibre ko talaga. Saan nyo gusto? Ililibre ko ng Shakey's? Kaya lang sa Shakey's, ang bagal din ng ano, pag mag-order ka, siyam-siyam abutin mo bago ibigay i-order. Inasal na lang, mas mabilis. Naka-unlirize ka pa. Kay Benz Ayen Antonio, magandang Benz Ayen Faye Antonio. Yan, sila lahat na magkakapatid ay nag-graduate sa Top Achievers Private School. Congratulations! Fallen in love! May babatiin pa ako. Binabati ko si Doktora Dayawon ng Isabela State University. Good morning, Doc. At kay Doktora Hilda, magandang umaga kay Doktora Hilda Halili. Good morning. Meron pa akong babatiin si Doktor Domingo. Dr. Luz Domingo ng Isabela State University. Retired na siya pero siya yung isa sa mga professor ko nung ako ay nasa undergrad pa lang. Good morning, ma'am, at sana sa mga susunod na mga araw ay mag-cross muli ang ating landas. I want to break. At magkape tayo, ma'am. Okay pa ba ang kape sa iyo? Di ba ang mga ano, mga usually mga senior citizen ni eh, ano, gustong-gusto pa rin nila ng kape. God knows. Magandang umaga nga pala ang aking pagbati sa lahat ng mga bus o mga bus drivers diyan sa Ilagan City, lagi daw sila nakikinig ng TAPS Radio. Magandang umaga. Good morning din sa mga nandyan sa Quirino Province. Magandang umaga po sa inyo. Nakita niyo po yung ano, nakita niyo yung dami ng nagmamahal. Yung dami ng nagmamahal sa pumanaw na governor ng Quirino Province. I want to break free. Grabe, no? Oh. Yun yung, di ba sabi nila, kapag politiko ang namatay ay maraming matutuwa. Maraming ha-ha-ha na comment sa mga Facebook post. Pero itong yumaon na governor ng Quirino ay talaga namang andaming nakisimpatsa. Andaming nagluksa sa kanyang pagpanaw. Ibig sabihin, siya ay mabuting alagad. Siya ay mabuting gobernador.
ng Quirino Province. Maalala nyo nung mga nakaraan eh, may mga pumanaw din ng mga congressman, mga ganyan. Eh, yung mga posts sa social media, eh grabe, no? Namatay na nga yung tao, tinitira pa. Pero ibahin nyo sa Quirino Province. Mahal na mahal nila ang kanilang gobernador. Sana all talaga, sana all.

7:41 ang ating oras. Ilang minuto na lamang, mag-alas 8 na po ng umaga. Antabayanan nyo na po ang aming programa bawat umaga. Medyo ano lang, medyo malilate lang, mga 6:30 ganyan o 6:45 ganyan. Basta abangan nyo ako bawat umaga, okay? Pinagalitan ako ni Doc Mike at saka ni Doc Ray noong kahapon. Tinanong ako ni Doc Ray at saka ni Doc Mike kung bakit hindi daw ako nag-duty kapag umaga ng Monday to Friday. Sabi ni Doc Ray, bakit di na kita naririnig sa radyo? Ang sagot ko ay, ayoko nang mag-ere sa radyo. Napapagod na ako sa radyo. Nagkakandagapagod-pagod ako sa radyo, tapos may mga basher pa. Sabi niya, ba't mo kasi papakinggan yung mga basher? Eh, mga basher mo naman, mga patay gutom, sabi ni Doc Ray. I want to break free! Ay, nako. Sige, and then inutusan nila ako na mag-duty. Eh di, duty. Baka ikakatanggal ko sa trabaho kung hindi ako mag-duty. Kapag nandyan na si Mr. M, ay mag-on air din kami ni Mr. M sa mga susunod na mga araw. Wala si Mr. M ngayon kasi nga day off ngayon. Eh, walang pasok ngayon sa Taps Alicia. Wala rin pasok sa aming opisina ngayon. Wala hong mag-enroll, wala hong magbabayad at kung ano-ano pang transaksyon. Wala ho, sarado ang aming opisina ngayong buong araw ng Lunit. Ang nandito lang ay security guard. I want to break free. Sa Sterling Campus naman, ang nandyan lang ay security guard. At mga karpintero na may ginagawa pang mga bagay-bagay. Okey-dokey! Ay nako, sige! Tayo na'y magpapaalam na, ano? Para sa mga susunod na mga pagkakataon, makinig muli kayo sa Tops Radio. Alas 6:30, ganyan. Kung medyo maswertehan, alas 6 mag-on air tayo. Basta abang-abangan nyo lang ako, bago mag-alas 7, mag-duty tayo, mag-on air tayo. Okay, Doki? And then alas 8 mamaya, abangan nyo si DJ Max. Ang DJ na bumabati ng good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Yeah, ginagaya ko lang yung pagbati ni DJ Mac. Good morning, good morning, good morning! Kapag binabanggit niya yung morning, eh parang may, ano, parang may rambutan sa bunganga. DJ Max! DJ Max! Good morning! Tinan ko mami ako nasasabihin niya dun sa pagbati niya ng good morning. I want to break free! Hindi, pag bumabati ako, good morning, ganun lang. Good morning, good morning! Si DJ Max, good morning! Good morning! Ay, binabati ko nga pala, nakalimutan ko! Want to break free! Batiin ko daw ang lahat ng mga nasa NTC. Good morning and congratulations dahil full-fledged regional director na ang dati ay OIC ng NTC Region 2. Yan ang dating OIC lamang ay ngayon ay siya ng full-fledged na regional director. Si Engineer Jumar R. Kabulisan. Siya na po ang regional director ng National Telecommunication Commission. Sabi ni Doc Ray, oo, ha ha ha. Mga basher mo, mga PG. Feeling lang nila, sabi ni Doc Ray. Ano daw yung PG, sabi nung patay gutom. I want to break free. Sige na, magpapaalam na ang inyong guwapong-guwapong DJ.
Mas masaya ang ating kulitan pag nandito si Mr. M. Masarap makipag-usap sa mga syunga-syunga. Kaya hintay natin si Mr. M bukas pag nandito na si Mr. M. Eh tayo magkulitan, di ba nga? Sige na. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong guwapong DJ. Ang DJ na guwapong guwapo sa sarili. Magandang umaga po sa inyo. Ang tabayanan si DJ Max para sa kanyang programang continuation ng The Breakfast Show. At tutuloy yan hanggang Great Hits. At tutuloy yan hanggang The Lunch Break Show. And then alauna, alas 12 hanggang alauna, wala ng DJ. Nakalocal na ang aming mga radio station. Nakalocal na yan. Pero kapag may pasok, naka-on air every hour yung aming mga broadcasters, student broadcasters. Okidoki! Para naman na mapakinggan nyo yung mga latest na mga balita, ang magde-deliver dyan ay mga estudyante. Live! Hindi po yan recorded, ha? Live na binabasa ng aming mga estudyante, mga broadcasters, yung kanilang mga script. Yan ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ito ang inyong DJ na magpapaalam na ang DJ na may malaking mata, malaking ilong, malaki ang noo, maluwang ang noo, ang DJ na malaki ang sapatos, chinelas, tuhod, kamay at kung ano-ano pa. Pero ang pinakagusto ng aking misis, malaki ang aking tutut, puso at mahabang aking tutut. Pasensya. Pero pag may nambabas na mga patay gutom, nawawalan ako ng gana. Bye-bye.